hạ coi ông mẹ có nhỉ của là hẹp bị tôi phân ông bé của cậu ngạ bị cậu bà lắng thả lòng mẹ cũng đầu phải phẳng kỳ mẹ ông phụ lý lấy bị tôi bổ cả làm mà coi nhỉ cả con nó tạm mê lấy coi telephone nhé ta tổ lũ ở cậu mạ yêu telephone coi telephone mai coi phạc amu kê ilo phạc ai kê kì bổ cả làm mà coi nhỉ cậu tông à bà mai nói về cái tiêu ko folo pele le mai po e tu wake por kalam ngoni ato e tu wake pe ki pe si u te ka wat kia pe to wa tu pe i e pe ke tu kwa tu mua e ki pe si ane ane afi ma na tu kwa tu ai ai fukai ki ki ki ai pe kon kuma ngai telefon la kia ko e kore pe wai e mau kautonga wifi ngai mau fe ngau ea ki taimina te ngau ea i pe ki e o kau ke ngai u whanongonongo koe ni whakapureanga ke ngai toko ni ke heke tau te whito ke kau wai wai kau kua haki mea toko ni ai koe ki kō via kai tuwa nge sini ne whanau ki a ngai toko ni ke he whai ke kau si tau ke kau wai wai o nau ngai api paku whi mao ia ke ilo ilo e ngai u toko ni koe ia hai toko ni ka teng motor koe whakatataan e kutaa ea toka ni afi o whakaike ke ai polo kalam koe ki he ke he nauk whee mao pe au e ke hanga whakatabo ke taake o whoinifo. Whoinifo e ua. Pe a kou tātu, whakaike ke mai haa moe haa bea, koe mea ui ku kei, o ku tāke pe ea e ui ke tōru ka hoku mai. He polka nama koe ni, tai totongi, totongi e pureanga. Pe koe, pe osi koe pato e, nao tala mai, osi koe ea a taake koe ea, pate tataritari, te tā mai ke ai ho ni foloi ta e to tong ki foi ni fobe ya mahalo e u ape tol ke ape fo api piki atu be o i ho ko i ku ni fo ta e to tong mo ya pa ko be to ke ai ai le vai ke to ta ha te ke ha un ga mai por kalama ka ko fe ma ke o ate fa no ngo ni ke ta ka ta ke mo tol fa na mo i lo le ko ku kolo i pe ngai u por kalama ta peki ai ka pa mo fe ma to koni ka tu ko mo sili ni ke to fa ki me ta fe ma ta ko wai wai ko telefo ko yang ai me na so at pe si ai fika telefon ki ai ni sa wele pa ko to koni koni to koni fa ko fo nga state ko ni o Australia ke ta ki o ni fo hanga ko fa ta bo ai ko ta ki o ni fo ko ya pe os ko ya pe a ko awi ko te fe ma ke ai me ni foloi pa ko stalia ko e ta ki e pa o siko ia bautitari pa toki te tal mai ko ha a te te alai ki e e o siko e ai ha mo ha kuna o si fai pen la to nga au ko tope ko te tu pe o alu ki fa ta ni fo o ta ko to ni fo hanga fa ta pu o si ma au ia ko ia ko te atu pe ni ai fa no no ko ni fa mo le mo le fa na ku ko lo ia ki u ga ngai u to ko ni ke si ka wai wai kai hao mo se ni ka to ko ni ta ha ka ti na to e ko pol kala mai ni ko ko lo ngai ko nga pi ta ko fo ro na ta pi ri ro na to le ngai to ko ni mo me ka te na fo no ai ya pe ki tai ko ki fa no no le le ia ka ki ta ka ta hui ka ke ra ko en ke ta u ka parents ko na wal pe tai me mo ho ro hi fu ki la lo ka gu me fo fi fi ko ngai to ko ni fa e pure nga te ni u look for it telephone ki ai pe follow up ngai mea ko ia hu mai ngai to koni se ko e ko au ai at be fine of what bit ko ke wi lai pe he ka ko tablai me ko half to ton no ai valu ka tau sio ke tau fo i fas koni ka to ka ko ato

kau tama ilo ya funga mo nia ko ta tama tama do wani ma pa ko ai valu ko ta fuga me mali ko te o e fil falere ko ia a pulanga no sila ai ma hino ni ko e o mala ko fo ke fa fil falere no sila i he aho drosioange ke aho ko ia e aho fitu o novema wafe wa o no aho fitu o novema wafe wa o no ai ko e ko na fil falele fo ko si a no sila ai ala e fo ko ia i he aho o ka topa aho o ka topa aho wa wa tolu pe ko nau free fire le fo when ki ta ni ka ga fito November wa no wa no ko tu ko ang o nga sabe fa ka mi nga hi u fa yong o mi nga hi u ka sabe ke ke u sila ko fito pe sabe ai ka ta ko mokan pe mo e kata pe i newspaper anu sila ai ko tukoi ke time mini ka fa fa fili falele i a honi e lau ko ni ai ro a roi ma ko ni pe ka mokon o ko ngal ngali e te hu pe pure anga ko ni loto nga ki e ko na to pe te na to ma wa e pure anga ko ia ma fili falele ke pure anga anu sila a ke pese te ni mata patok mo vete ai ngai u ke ngai u klub ke ke fa political ke kau ke leba peset petol fa ka ba leba ke ai ki e ki e ke sabe ko ai RNZ RNZ pe e malo le vale bai ai ko ni tu ana e time ni ko peset petol fa peset e u avalus ponifito national Tolfa Uavalu. Petoki lahi pita fangki klub keke for political na toki hawe gihe hawe muvete mai ai hau ka ngali ngali ka ke pehe ai pe ngali ulungi ya ai pulianga rotonga anu sila ai ka ngo save ai ai ua na to hak shit ke usio ki ai ai aku na takta mana pe sabe ke ke o kun alinga le malo he sabe ta ai ko e roi mokan ni pe ko mokan pe ko e sabe ta ko e RNZ pe un malo hi fa i le ba kai ke ko ai ai tu ko e fra muy ta ai ko ahoni ke ai ko si ulaien a ko septembre ko to pa novembre to pe mai la mai na tol manga hi la wike pe fai ai ai fifarele ai pure anga no sila pe ko tao ko anga en tu ko fa se chef anga no sipe pa ke anga ki malo hi mai lei pa anga no sipe pa ni malo hi anga pe ko tao sabe ko ni ka to tala ko tao pe amui ti e osi ai fifarele anu sila pe ko hai e malo hi pe ko me fa fifi tao sio ko te watu e tau ki whanua kono sila, ke te wake nau whiriwhare alea. Whasio i fwe ngai o tu wake ni, whahu mai ke ki pese mo tu ako ni. Ni lahi pe toka ngā whakamama, whakau malanga ni ke kāinga Pasifiki. Ke nau sio sio lele i pe ke whakapolitika le, ku nau toko ni lahi ki he me a whaka aho. Fie ma u whaka aho, ai kāinga Pasifiki. Lahi te whasio i fwe ai, tuto repeat mape ae. Ngai le tio ko ia e na u ko na ngai na usio e fai ai e ka ka pasugi ke na vot ki ha fai favorit karpe ngai ngai na to ko nga nge ke ngai fi ma fa aho ai ka nga pasfiki in no sila pa ko tu ko ke fo owen ta na ta ta no ke e proklamo ko si ko e pulang Australia ko federal kamel mo ko Australia ke he mo no sila mo sila wa ha pe ngai fe tu hang e pe ko ni ko wai mau federal ko federal system en ai ko ai ai plan ko e frata ta Australia ko mau prime minister ke ta pe to le fili fale ale ko ya pe mo ngai state ke ke he ko na pale mia pe ko na fili frata fa ki na to Mustafa na fili ko plan frata ta pe pe ko federal government o ko na fili frata ta to ki na to
pe na to kosi filiki a filiko ya pe ko malu ka ka fa ya fa ilepa pe aguna ulo do nga fralele a fona to malata we ua maki malo mahina pe foto e foke asteria ke filifalele a o fetol kamen a asteria kai ke ka ko me a maho inga ki ai honge ko me na ulav ke wi kosi ai to to malanga pe ai pale ai Prime Minister ya Australia Monica Minister ye me faka aho wa no to kanga ma ke au pito ki na to ke me faka aho ke faka holo ki to tonge lolo a me aho lo e ma Prime Minister ke to fitu ni aho wa au Singapore au give ko fe nga be ale ke nga nga ta be regular hone a supply ka ma ma ange a supply ko ya pego tau sio ko mau feito panga e tasenite bon no no hon na tas ni ma fa feito ka ki pe ki ki lita ve ke tu ma ope ai ta no no tas ni ma mal e a honi ai ko ko nga nga we na na fa ne nga e ne to lunga e ko nga ko tau ko na Middle East ka fa pe a thing ai Prime Minister Australia ke nofo pe ai totonga lolo ke feitu ke tokoni ke kakai fonua pe ko ke tokke ke to hame anything ai laughing ai bringa lepa ke nga tabi ai ko totong ta totong hu ke teifing ai u apia ko fanga technical Australia ta totong fu pe pulanga holo ke totong ka ka student ke university na no ko ya holo ki moia hiki hake ngai wahen unemployed people, hiki hake ki olunga nga kau pensioni, koe ngai kau ngai fuapulea nga tax cut, tuusia e tax koe ke hena wahe, holo ki kilalo, koe ke lahi ki iseni te toi mai ke hena wahe. Minimum wages, hiki ki olunga, hiki hake ki fiha. Koe ngai usisipi ngai koe, fai e koe, naito koe se fili koe ni, malo hi kafa kafa e bo to ko tiam ni mano a ye she a ko ye fitol ka men ya fale ale ma o hele pa me hi bango futo me tiam ni mano tu nga be ye nga me ko forma ta ke pa ko ta sio ki ai hon to to ha ke nga ni spe pa pacific ki no sila te wa ke filia a no sila fili fale ale ke fa to ka nga i pe ta ka nga ko fe ai fa ha i ko pulia nga na ta ka ve ai mahuinga koia oe tokanga ki he ke fie mau ai kakai oe funua fie mau faka aho pe ko me un auto wa ke pa ko tu ko ta haia ka venga lele pe te foka malo no a toi pe ke ka tanga ta le tio pe me en usila na en ai le tio pasifiki en ai malanga lele ku na fai mo ta ke ki na o tau ka ga ki ha me ngai fe tu ko ngai fa fo politikale ngali ngali na o pe ko ton ke fai ke na o sio na o bakai fo le ki mo na o fili i novema a ho fitu tau sio ke tau ki fo fasconi ka tau toki a hokoatu.

propale bata mai tau funky hiva ma be ko ha me au ko eh mana ko ita ka tau ma fai hiva ya he me tau ki tata na fasi ka sai be ka tau hi ki tau dol ki he hoko tu be e tau nga hi ngo ngo i he fa ko ni ko e me afka fi fi abito e te si hoi fo ya be si program ko ni ai loto lele ai ne afio a King Salesi ke tari tari lele a hono foha ua ko Harry ko Prince Harry mo ilo pe foke ngai wawa tama ko hoko e ki family ni ngai me ke ke pe hoko ai mo fetu kutu ko a Prince Harry a mo no mali o no fo i America ma ko ta ne tol ki fa he tai mini ka foka fo bito a ne tari tari lele he ne afio King Salesi a hono foha ko ni e ngai aho ko ni nai toko si. O te shio i fwe foka matala, o ngari ngari e toe foki mai a Penis Harry mo hono hoa, mo ni ki whanau. Toi whi loa ki pe mo e King Salesi ki e Palasi, toku ua i e lo e tonga ai Krismasi. Kaike he koe anga be a e tano, e ngai nusi pepa inhi, koe ki tau ilo puha me hoko. Kako mea uku fuka fia fia a e maa whana, ae tarirelei ku whai, neongo e haha au e tau lau mo e hafua au e umea koia. Au kei tuupe a teti kohono taritari e ne whanau. Ne kei tuupe o taritari. Ne tōtua e ngai wātamagi mo e haa mo e haa. Te kaupe foki mo e Plinish Williams ae koe. Koe ia ia e hoko koe tui o Britania i ha taimi. Kai osi ai ai taki koini a Salesi. Oko hoko maube e ngai mea pehe ni, ka pati tau tawangi ngai historia ngai hatu ui he taimi koe. Oko hoko maube, oko alupe koe, oko mei mei koe malumu i he ngai liukawa e ni, oko hoko pehe mei loto. Hoko pehe mei loto. Pea, ia e taimi taha, e anga pe whakauka e tau polkalama. Ka pau e whakamalohi, ke malohi mo puke, kau kaua, ai kau tarifaki koe ki hene awhio, ai kau ngai foha koe, pe kau plinisi koe, o e tu i lorotonga. Toko ni lahi ke kau kaua, to e lelei ange, o e whatongia, to e manako ange ki kai ngai fua whatongia, pe kau kuala poto e ngai tapa kotoa pe, e fua e whatongia. Pea ko tui ku tāsi i ping hae ni e ne a whio ko King Salesi. Hei o pea tu e ne ofa, hei ne tau e whakakau mai hono foha ko Prince Harry. Ki loto, ki he palasi. Ne kai whai ngo fua. Pea ia e kai ki ngata pe foki kula nei tai me taha kuna whetā nei amalaki kai ki pelo ko ma whana King Prince Harry a ke to e whahwhi loaki mo e ne te hina lahi Prince William ai o amalaki ne whiwhake kalauni ha aho e peki ai a King Salesi ka koe mea pia ku hoko. Whai pē ai whetāmate aki taulau, pē hoko mai whē mamahi aki. Ka pau pē ke ai e taha ke ne tātāna aki mai. Pē kua ai te whie whie lahi, te sio ifu e ngai ahoni e. Mā whana e whilo aki. King Salesi, no omi, kua ke ne whakatonunga ai na hangi kawana kai ke loto lelei ke ai Prince Williams ke whai whetau laki koe ni, mo taritari ki whaamili o Harry ka kutuhanga be e King Salesi o tutu u kotoa be e ngai whita e mahino aki ka nea mi kotoa be ne whanau ki Palasi ko e teu o e hoko atu o e taki o e whonua ka ukaua e taki ka pau tena tu ue he Prince William, Prince Harry lewa, ke ta whaaki koe. Ko tangata maali e ka teawanga usio ke na tūlea ngota o whanau koe ni. Ko Williams,
It's a typical pay a line for katuya me oku reserve oku lulululu pe ka te sio pe kita ke fofonga I faka in other words reserve ke ne taufi pe molu malu o hatui ya te ya pe ko tangata ko Harry te toisi o pe fo ya ai ko le tokosi. He's a people ko people a prince ya a Harry et me ko lulu ko mali mo me pe ko combination ye ngota ma ngo prince ko ni ke ka o fu sa ya bito e hanga tu ya por kalam ko ni ko ai to ko ta ya mana ko atalo ko ta lo ke ka ke to ya ta lulu ke mali mo ya peto lea de lei fakaloa tau na presenia e hana lea publicly. Tataube a Williams mo Harry. Peko te fifi anua tuai pekita e te sio, o sea te tau e whae, tau lau mo e ha, uha, e fini mo tua koe o Harry, na uri koe marifo, koe mani koe mami koe a mari o Harry koe fifi ne Afrika. Pe aku tau sio a taipe, maha nai hawhanga ki muhumuhu ki ai, mo e ha. But today, mea whakawhiawhia, na hanga e King Sales. Tuku noa e mea kotoa. Ka nea la to poke mai, hao noongo foha koe ni, koe kaha ui ai whonua. Ko swai ene teu lelei ki heongo pilinisi koe ni, I have no doubt, whakaafu ofa au pito, he ngai tapa kotoa pe. Ko teu tangata ko whai e King Salesi. Ko e toe pēnia ke ne whai kāti kātaki lahi. Whakarele e ngai tapa ko toa pē, mo Prince William o no fuha lahi, pa bēke ngai mēmi pakehe oe. Oe hātu ia pītānia, he nai ai pē whahi ngai, kwa ki nau sai ia Harry, tau te whito ki hono mali. Ka ia haoni unehanga teke ko toa whakapopo uri ko ia. Tuku ke tawhaki. Kaya ne tokanga mawahe ke kahau wai haatu yo Britannia. Pea kone mau haongo foha ko Prince William e matu aki fuusai au pito ke ne hoko ko tu yo Britannia. Iewe ne ulunganga whakae iai, ko ne ulunganga whakatu i pe whakanatula a Williamsia. Ka koe mea te pu ma, Si ke maho a plinisha hangi ka siipinga koe no Harry. Ae fia. Tata alo ki e, lulu ki e moeo. Combine e whainga character koe ya. E hoko ia koe teunga. Teunga ke whonua hatu o Britannia. Ai teu tangata kwa e King Charles. Pehe ki he ne Queen Elizabeth. Lahe a bit an influence ni whangamunga puna koe ni. Toa e ta whatua tua. Ke kāo. Taimi e takiai a eongo ango prinish koe ni. Pe aku mahino ki he bol kalama. O koe mea ku te tānua he whiaf koe ni. Ngahi wiki koe ni. No whotaha petala noa iai. Ae. Mimi pesete, laka pesete ni manoa ia. Hei lo te kau Britannia ia ka Harry ke Fokimake Britannia. Pea kuna usio tonu wai koe ne. Lue ki he whae tatalo mai mea. O koe koe uhi ngā ke Fokimake ke whae a whiauhi po koe hai e tu i mea. Pea koe mea ia taha ku te fie fie ai. Taimu kuna lue hake ai. O kui mui maupe a Harry. O kui mua maupe a Williams. He koe tu ia ka hoko mai. Koe whaka apa apa e kutau fie mau. Ia ngai te waki ki taloni pe kohai a tahe whanau. Step back ki toko taha koe, ke mahino ki toko taha koe. Pea mahino ke kakai ko Williams, Prince William, e hoko koe tui o Britannia. Pea tene whae ne poupou me mui. Ke ngai fie mau. E Williams mea Harry. Pak tau fia ai. Tau fia kotoa pe ai.
tau tolu tonga ku tau lahi kau plinisi lahi mo kau ngai princess iai ko ki tau sio tu ha pol palem hange ko ki tau sio pitanya ko pitanya ya fu matua ki have to be very careful very very careful if too smart enough to be able ke handle ngai pressure ko for political me ka kai fo noa ka ko good start ka vale ko ai aho sales hope wa ke tangata ko ni aru ko Williams ke taloni tu ka Harry he ke le takai o loitu fa no fa lele yang ai to no no ye anga o e fatongi a ku fai na ko ta us I am very happy personally ne ngo wek te o le shot du begita ye anga compa combination a correct ang tama pa ku na nai he e a mi fralo he ke na paila te helicopter lo ngai he ute u ia ko ku fimau pa ku nausi tu ke ngai me ke nausi ya u ke fai nga teu ko ia ko teu ma olu ngai ka u he i he a mi o e fonua ai tai me ku na hoko ke ke tu i pa principe pu hala kan au ko i ok mahi no me ako ka nau kala no ke ai ko ta hain nga institution mahui nga fonua ka ko e ta fa ki ki he malui ako lang ba na experience ki ai ta ta ki ki nau appreciating ai me nga ai ale ak fai nga fi ma ok fai e ka u sotia Britania e mahin lo ka ki nau ai fai nga ta fa tong ya ta ta mi to mi te ni ma pa hoko ai valu ka tau shio a ke tau fu fasko ni ta do ko ka

Lai mes mitang ful ba me valu pe atong atong tapo kalama misal of makafa 100.3 FM tapo kalama ya ko ni hanga fo matala ya and then lai kan ngali e o to to hol pe pong pong ka e ki lai be ke fo fu ha wa fi pe ko e peset ni manoa ai sans of sao ai aku ita we ye a pong pong fo matala fo muita ya ke tau fo matala fo muita ke ba nga ke mutauni ita mo ti tatoe chiong ke fo fas ko ni to to ko

tua pito pito e ai fenga e ka tama ko different names ka ko te sio fanong pito ke leo ko le o pe ai ka mani ta ko ni ka tau te fito ke ka to le ke le ka no si tal mai e tu si te e te uhila tu si e te telefoni ngai o teknik fra du tama ki mo pe ku to ai ka ka ni ma no a piliona una ma o eta ka kon ko pu ka to ki na to to to ngeo e wi ke ko ni e mai no be fo ke me ya i ku ki ai ka ku ko poko ma be ngai me ko ni ke ta ki ta to to ha lo ngai po to e ta mi ni ngai ngai u teknoloji ya tau tu itu kangen kita tau difficult tau funky funky kati silini ngah information go tak kau elah bafaita ipe ay number ya o te ATM card faita ipe main mui he meho to kato kapa fa kato mui he deki ki kato panga tak kau berapa pe. Not all, kau kau yang mengau itu, mungkin lapuk fightai. Kau number moya moya. Apa kau lihat dia moya loloto angge. Kau ngau ya kita teknologi ya phone tak moni. Faka kulupu. Kemau ayah nampu. Silin ni mereka. Si tak tapi tu kau. Si kau way way si faka apa. Tai mo te toha ke te ki kati ke toha siline pange ne mano hua to o ki te taimi ko te ai ke hua ki roto te tong lu lu e ko e falfakatolo te hu ki roto ku to ofo ko fa be mo toha ke ki kati te ku ala tu ke ATM apu ko e alu ki he kanita ke a ki mea mo ha la pa pe toko tai mui mui mai mea kamos mai hai pe ku pe he ai hopo ko ina to ko si mai mo wa to ko tong ya e ki ko ngala fo e ba ko ni ta to lu pe mo is only few kilometers me nofin ko o kunslani ka ko yang ai al ko e o me ko to al pe tekinia teknolojia ke ata al wa pe mo pa u mo ka ka ko ta to lu he ku al va ve fo ge mali teknolojia ko to ai au pito ke tau whenga koe ke tau ketchup ki ai, ke malu ki tau tolu, o hangi ko mea ko rau ki ai. Koe tahe whakainu hino, o te te to'o te kilai e te kāti pange, e te ai koe ke te hu ke pange, ura ki to'o ito e whrefatoro pa te hu ki ai, ki loto. Pe to'o noa olo e loto ngai pange. Ura pe whanki mea whakātai o whakātai. Moe hafua, moe hafua e fonga. Toka ngai ngai u telefoni. Tano mai e tūse te uhila ta koe koe. Koe kauta mai ya. Tūse te telefoni koe kauta mai ya. Tano mai kumai te silini mei fet koe kauta mai ya. Te tokanga. Tokanga ke teki seniti. Maaloi maa seniti. Koe koe ngai whainga taa lahe kutau whewa. Mo whewa moe ea ke tai mini. Ngai criminal whakakurupu. Sianga toa tolongi au e. Pea ku tokuwa ko hunga ku nau pehe hola ngai otu mori Pasifiki kei tola loe ta whanga ki teknolojia. Pea etai mtaha ia lawa e APC koe toi lahi mui corruption e tau ngai otu mori Pasifiki. Whaingofua nau get in a information ni ki lot mui huki tua. He mao pe mo kau ngā whai koe ia tau kau tangata mo kau whiwhin ngai otu mori Pasifika ku nau kau ai. Pe hu ake ka information ko ya. La vegen la tep na to ki ai, account number. Mo nga fry ki ko e tau account e panke. Nga u me ki tau to ka ki ai. Ai ko ake mai time. We have to take e kita e te mea fra to ka seriously e kita pe. Disu tatali ko ki ta mo ha te tatali ki ta we ka bong bong ku puri ate o si ave de ka ka na ma ki te ki fe mo fe mo fe ai ko ya ko na ki la hi ko fa

Tämä on vain oma pahko, ai hyvä, pää, tapun ja tapulkalama, ja kun tonu, ai hyvä. Kaikki ei ole koko ajan pätau, kiipulkalama, niin pää, kun mennään olevakin aika, tau houa, wabu, houa, pää, uva, tuu, tau, pulkalama, tau, tuu, sijoa, lava, pifuka, oli pulkalama, kun niin houa, niin maa, ihe, potu, potu, pula, ulkotope. Faija, kun pottau, hivi. Koe, tahvoke, ai, näin, hake, kiipuka, taha, ai, letio, o felave i mo fa ma ma fa o la o fo go ne to pa si fa le Australia ko anti anti simite anti simite simite lo ai a ko e la o ko ni o ko ne hanga ta o fi pe ne fa tap tap pu i ha nga o ga le a ta ta o ya fa nga si pinga pe pe ko tu wa ke o fa nga me a ke hoko ai pe pe si ko ete fafepaki ki he tui faka isileri pe ko he faka siu pe ko he ano fakalea da. Mo fanoa e fokulahi apito ngahi u laka fahaha ku hoko telefisik mele poane i Australia pe ko pasen ni lao koe ni e pleang Australia ke ua na fai ha ngahi u lea ngahi tuaki pe ko hanga fai nga ulunganga okunehanga faka ai ai ai tau fehia ki kakai siu pi kakai isleri i Australia. Koe, koe talu ai tūtou ohofi koe ni e pleanga isleri ai kau palestine i kasa. Mo lahi ange, ika ingata pe Australia ka ingai funua keheke i mamani. He nau sio koe ki ono pomu fana lo ke ti e ngai fare maki a ngai fare a ko ngai u no ngai apartment no fo anga hala pule anga mala e baka puna faka au kau so dia isleri e kau palestine ko ni i kasa i lau lau tau. Talu mei ai, ai kamata ke mafuri ai loto e kakai o mamani. Ke taufehia ke kakai isleri. Pako hui ngai ai kan hikubu ilao koni. He ku aluia ke hangei koni ko Australia, aluia ke fulahi. Lahi mwe mole ai mo ui. Matatahi koina mo ui loko toa pe ai. Pea ko huma i lewe kupu ilaa koe ni. Ke whakangata. Whakasi isi. Ai tau fehi a ke karainga koe ni isleri i Australia. Koe. Oku e tawha ke taha tau sio ke huhu mai ai lao. Tuange pe he lao ai whainga maali e ke kakai whanua. Ke nao express ai nao dissatisfaction ke ngai ufong hao pureanga ke hei muri. Just leave them ke just think through. Ka nao hanga pe o moni toa. Ka e ngai mahina mai koni ko whiunga. Ko lahe ai fetaaki lahi e ngahi lea tae tau, lahi e tohi e ngahi u mea keheke, kau ki he whanua koe, peko e whanua koe, peko whakaukau ai pule anga ke whakahu e kupu i lao koe ni. Pena e pehe e whakataha e leti o koe ni, e monte, ke watch out e taimu whai ai e ngahi tala noa, peko haha mea e ngahi polkama leti o, whakamamao me kupu i lao koe ni. Na hawai ka fihi ai ha polkalama leti o. Ka kohinga e kupu i lao koe. He o mai pe he pule anga o hafonua ke tau ataina e kakai i he na uulunganga moea. Ka ea au ke fo i poini ko whai atu ai tau ataina aia o hoko i ai ai ngahi mea koe fehi ane kinai. T
tuku e ne tau ataina, tau alo tatoe fo step. Koe no fo e whakaanga, alatu mo e fo ilau, mo e fo iha, ki he whanua koe. Hoko e whakakulupure vai ango whanua, ko ngai whanua, hoko ai mo e laka whakaaha, hoko ai mo e whetā aki, hoko ai mo e whewhana aki, mōre ai mo ui. Toko lahi, kua si hoko ia i Asteriani. Pakuanga lewa ngai kupu i lao pehe ni o. Whakatokoanga ki tau tolu. Tuku. Ai whai ngā uru ngānga ko ia. Hanga pehe lao ni hanga maupeo. Siofi maupeo tau ngai laka. Pegu mea ngai pule anga to wake ki buo mega whai anu ki lao paku pehe pehe motonga. Alu peko e o e hae mea koko. Whahu mai ai ngai u lao whakanganga me Falealea e whanua. Pae toki a walea, i pae toki a weke ne afio, whamoni ai, pakao kwaike ne afio ki ai, pae kai tu, pae tuku. Kako pae whatokanga le te okoni, pakao tuko e aipeke aonga, kaki moto ngā le te o, ai whakama mafa koni ko whahe kupu i la koni. He kwhai ngofuha no tātikite e ngai le te o, ko ngā kusima upe evidensia, I go now fema o mendo ta e ki fo I polga la ma go ya ma u ka to pe ya e de tio o mama fa bi ta mama fa ta o te a geni po ton ke ta o to kan la ki ai fe fi tu ke nga o ya ai mo ya nga e ta ma fi hu nga o go nga e u la la fo ko ni ko fa ho ma e pre nga stadia ke ta to kan ki ai ko ta mi ta hawa pa hoko ai ba ka ta u shuang e ki ta o ki fo I fas ko ni Kata toki hoko atu.